Gisonsa wa atene anasara won nora iruka yenda no bokatia sensuru no ba ne senson yenda tia miro bisibo pa sibo kina sibo boroba bebe don si wa gison brute ba iga no sina e swada ki be pro sa boss ya sa fo i ba ru pro ndi kon no gison brute sa na ni no mi kun ka yere ko yaru ya man sini no ma doge brute ne toto guge dau bio

0: Ay, ko bogo halu ge.
1: Ay, bogo ha, bogo ga murane.
0: Ah, bogo ve.
1: India mo ga mini ko.
2: India ga bogo.
1: Bogo mo ga hege.
0: Ah, bogo. Bogo de, inga bogo du ge.
1: Ah, bogo.
0: No, no.
3: Ya, ma. Ya, prando.
2: Alafia so.
3: Haga wai.
2: Oh.
3: Oh.
2: Anan yino.
3: To hagu ha siara.
2: Na tamu ba.
3: Bek pro ba mo adu.
2: Anan em borobe.
3: Tare sei.
1: Mm.
2: Na na su buru bi nge ho e bia na ma ga nugi do bu
3: e chama di ga di ma he yango tengu be gbere ya
2: o ye da me meti ba kan ba azuma ti ata
3: eh
0: ye ti ya de go
3: go he wura won ayin
2: go wura mala da na be kan bo wura
3: ti go ga me shin ye be bo go ne be npa he ba be shun ma be meti ne bu na gi ho gi ho eh ba no a be meti ne gi ho ho go de bo ko ya
1: ho go
3: go shin ya se te ro mo ya a tu ba ga de bi e bo go agire
2: o ga so nyina nyina
3: ma ga be shinye mi to
1: me ga so
0: ale no fa ga kwa
3: to
0: we batwe so te ho ga sen aga waya
3: chon puro no
0: so puro aga so wa ko aga
3: sen me ti an kya te wo go aga batma on ga te go ga sen
0: ga ba ba kyo kwa he ba tuna ba den da ba den na wa so yeno ba a so se so se e be mo go na one benti mo so se ba do ma so he wa me even din tete gwega so de biye yen yen yiro nyere yo be yiro yo be ti yiro yen ido yen ka he ben tiri e we so it we so wa inasia bana bana to so de tawara mo be gwe bra me bu na be ko gwe baga bu na be ko suru suru ga suru we to na we da we mo na o isu yo da yo yo na ma ba yinta yo ne ya ba ne so ba wi go he ko un ne ba ne agu sena sia bulu sia tene bu de ne gison bu tere atene ana so so una yo we e we ya so do so bi ga wa ga pora bo ya pora se ga
1: dindi
0: he mi no
1: dindi
0: he dindi
2: ga ho sara
0: ga ga ho sara yo da so yo da so yere mi yo e ba ne to yo da wi nyine ba ne to ado hem magazin mi ano ka da wi gu kab hengo me kunu wen son ya no wen son ni nyani ga ndu ya nga son mo wen nyani ni ga ri poto yoda yoda we yebo wi nyano we nyani ben wen we mi neu neu
2: gona gona
0: o yebo wen ko ndu ge ka ko ai pro andu wan ni wa yo nyani me me ne a wa bu gina yo wi da wi go da gido wi pro soro ko eh vale to uyo da un crossao ko mo crossao ko ko ne ko ne u crosso ne ah so de gundan ko mi gundan ne ne wa gundan ko ya panan de me ba be ye kala ko mi me
2: ba ha re berun kumbo ba
0: berun aw berun ya don bi ba de be ye me na mo ya go de ne un ko ko himo yi wi ga ha wi so de gundan ko ya mi gun ya da un crosso wa ma ura he cross ma me go me se ka bo ko he ni ko ne eh ye ho ma ma me go ka ho a ye nga mo a ga sa landa he mo ga go ba ga he bo ko he mi do ne to ga ma do so te ro mo ura un ne hun nyo de ne o do surungu ya ba ga ko he ya to de be ba kala me na ba da bia ha ha so mo ha ba ga ba tu ma ko te go ne hun nyo bi mo yo de na so kwa kwa he wahira hura okuna oduya mimi bara wikara ko me oda okuna oduya mi ba yo ku mi mi ma wi na ma nyami suma una yo ma yo ku yo wi gose mo go wi da dirugangu diruga mi go wi da mi go he ura do na na yo do na na yo de wa gwe sumo ga ma wi mbogo mi yo ne na agiro na na to me ba ki mangu wa an go gwe sumo ho ba ga na ma gwe sumo ga ba mai ya urade na gaigra gaigra ti kuro uri mo ya gbeso ga mo na ya me ya ne aduwe deploy ya mo mi nenti to na nenti doctor na mo na ga gbeso ngo evini to wa so ya ni so
2: to la
0: me ga kwa bi to te wa go bi so so here ya
2: tira here
0: eh to me honga kwa bi
2: ya wa
1: pe
2: menna sogo gna do ha sa da bi ego anasa ya
1: oya kwa bazar.

me go at this swing requa. Swinging so I hobby was some sample do do gar, be was some womb, grub, do come, be was some, but dear man came on do my do ye, bohe, bohika by ye, I'm going back a swing tequa. Miga me wish no go, do my doggy store, mamma, about do my qua, gin, a small boy, ever kai city. From bogum, from boo and bid I get married before sooner with you, my wish when you look at me go swinging so I saw, thought they may dang you by a bo, but me na, me a mass number, tish, bam beare, me go sam do do gar, but me no, me go do ye, bohe, bohika, bakaswing tequa. To mama amiga mi ora deu to anko tenta unita mabada badoma mwa gi asoma bo ye baka esidi inwa me be nsweni no sia sege ka fombo embira gi asene sugura so be no sia mi asanga ya sa wi force no wi no no ba yu sia mi ko yoga de son yiro mo inwa me ya sia sene so be no sex on buteni mi na mi ko sayen bayi gison ya ndu ya go ne gira ni yen sa boyen bu ton ba ba edima iba bu higa baka ni so ya ya sa by pouring dagger, we had yes, some one don't be like yes, a dagger, pino, carbone, we broke on Casson was six, so I saw me come back a bohiga, and one soon when the same so and that here by it, him banna yes, a dagger, pino, tall banna yes, one may have my sins and sugar bear bonk of some butini, and men am going so that I've been intending one dabber again. Be baga son ko wine ba mo syndicat ba benti de yiro ha poline ho ma afeyewe uda auto yira to ye be syndicat be yibara mara ba mirum bira gandi ndema mo sun wene se ni son kwa ti aba mirum bira ga ba meno si ama ba ye hansi soa yi san be ke son so be ba mo ya me mi ko me bo ga be son aswa ama benge so ba ne bu ga to e be ba san bara gina to wa ba mo son te so nsanga moto bentu e mi gandi abu ko to e banga se we figo figo be ba dua bem gote so be ki o son so bem gote so ba wa meba to so ai so mi ko ye be sindika ba ma mara ba mi o mbira gandi benti e yiro urada o mai to yira mo e tusia yi ga ye ba mara inwa me yes ya sene fuka be bon ko mi ami gina o ga e to yira ya se ba mi ro ka so mi ko won so no me se ni so ko atia o gina e siara wa to yim bi so yi ga ye ba mara ni mo ma se to yira inwa me yes ya sene inga ba son buteni mi ami ko sa ayi mbente son ko baba menno sina ye san won wa ka ndanu ka yesu ko dumi ye ngwedi pa ginte ba menno sina bon ko wa ko tete won le ko ka ina ba swa menno ge so ba tete won ma ba ina ba swa so ay so sina se kwa ya tenguru nge won ne mbente ma hone gina wi mo wi ha se ni siara ka nya mwa mba kwa me won wa ka ndanu ka yiru ngwedi pa ko wo yeli ye so aso tete so aso gwe ya yero gwe wi la yero mi ko nde ya ko yiru ya go to so yiru nsaga me son gwon ayu kainda no ka yun gwe dik pa ko tu me be ko ti din gibu ho ba to yara samane su ka be bon ko me na mi ko so ay so sna sa kwa ya tenguru ka wane wi sa dia asuma hun e gina wi mo wi siara wa ka me ba ka hun so asure me gwe di pa ko ga sinsina to ka yini ba ka de ma se ka won ayu kainda won ayu ru ka tena sa ga ye sa be han ye ba nun bera ga ye sa gwe ka hun bera ga to ye ba pro ko na da ko sumi ba mi ru bera ga me ya sia sa ne su be no se son buteni menamiko FM Nosina so kura mali ko be no se mali mbira ga ginte ro suma baga yanga sana ma sibi se sambe ton de be babe kure ami ko be mbu ba ba ma ko mi ko ma babe kure mi sanda don bori se ga be so ke ba ki he ba mo don mi to iba kuro ba ne ne mi ko mba ga be kure ha ma unne ga ya na de ya biere shin wa me yesia sane inga ba ro gison buteni mena ma mi ko sa e yi mbe teru so ko kura wa afrique du sud ya ko be no se santa afrique ko be no se mbu ba ga ma be big man ko ga mi kun yi ka tete to nge unane to brada kar don kri yo mi kun to ka sai ni baka ho ma banye mandia don ya kure sanda be nyano da mi no na te na ge gya to ka so ye yani ba ka so ko tete ni bira ga kuro ama tete so tete to ni ba ga tete to mi kun to ba ne te mi gya ta yero ka na di ka don more nde ma ye no yu se mi de ye ga de kura ma mi kun be so ete ta ga don mora ma to ka so ai ni be wo mbugra bo to ba go gina ka ho ho kwa sewa mindia don kiria bini buwe inwa meye mayira sane suka be bon ko santrafik mbira gya mbira ma amigo bugu daba ya yere ko no ma meno kiria ma so heye na so ya se no daba nsa ga mebisu bon ko
daba ni so sa no se ma se ke ka fo so no ba bin so yiru kwa gin te ru asibiti gin aso ma bo ye ba ka si di so ete so aso se am do do ga bi pa bin na mi go wo mbu gra bo ba mbi ere mi go ndu bo bo he ka ye ba ka so ni kwa mi ga mi ngwe ne be na mbe bu da bu do ma ko ma ba da ba kwa gin ye ba ka si di sa e gra so ye sa ba in da ba no se sa ba no se ma be ba ka so ko ni bo se ndi ka ba bin ti le yiru o ma da o to yira ye be so so ko ba mara be se ni ka be ba mara ba mi ru mbe da gan di nde ma gite rusu no bene se en son kwa ti aba mi ru mbira ge ba ye hasi so be ke son se ru ma ya mi mi ku ma bogo be su so kwa ba mbe ni ba mi ru mbira ge benge so bene ge bogo tu ba be ba san ba son te ha ma ba to ruandi figo figo banga hewe se be ba ti mi ge sa ba enda ba ma ga bon kwa sa ba no se ma Saint Afrique mbira ge be en zu bu ka be te te bo mi nga mi ku ka don mo ara to don e ba ye mandi ya we ha ma ba ne bogo ka ho ko sanda bin son yan dabinu hodna tena ge kia to kama yesa teta to son yan dabinu hiya ya don mwara seven daba manosia bugu daba nse ka be bon kwa ni pringa na ma ya se mi kon ya yere ko ya masin be no doge bane so ora be to bo se bi so ne mi ma ko son ho daba

0: Zo, irikishi kwenye tomba duma suka be insha dabara.
1: Bima tomba duma mingu amera tomo wataga naba inebia ba duma mingu irikishi kwenye.
0: Taa.
1: Bisho ma bima tomo wataga inne. Bane wewe nyenyo dwa wia ugemo.
0: Wataga inne.
1: Oh. Yawa. Mama tomo no bane be kulamu bima ba gemo boga duraige kudemo.
0: Yawa.
1: Ongoda bebe bane duraige moga be insha.
0: Suda.
1: Wi sana yaku sa subondi salifu manga sa segrendi azia paris sa gbangbaga minindi abdullahi sa tebondi sabi agmare sa sigindi bakada sa fetegundi ibrahim sa sigin limanundi kora yaro sa fetegundi tam siru lafia sa sigurundi tabi isaac sa gansondi lafia aliu sa sigurundi demobio sa sinandem bukondi uru dari bio laza sa temburundi uru kure sa bwembegendi Urukure sa urukure urumare sa kuwabondi dafia isiaku bangbaga minindi siru gawe sa mare gurundi siru akim sa subondi saka sabi sa subondi aliu buzoa sa tamanundi tamu ba tamu sa bangeundi wi remi uru yaru sa narerundi bagri usman sa se karendi abdul razak sa berubondi bioture sa pelendi Sabi wengu ganyu sa kwe darundi. Felis Mansa sa wanadabundi. Siru Koto sa tumendi. Siru Ibrahim sa subondi. Wi Musa mama gima sa geswantagandi. Abdul le venkeur sa nyinandi. Gunu kora sa wenekpagerundi. Yaru Gilbert sa sokandi. Durancimento binibu alen hama konundi. Mwabel te pare. Kawi Adamu yadoro sa bwanindi. Aminu kegedoro sa bwanindi. Le Mola sa kukwabondi. Philippe Lyons sabi sa sukarundi. Jibril surogu sa nyinandi. Musa Salam Din sa tase marundi. Urusule sa nyinandi. Siru Saidu sa kasakwerendi. Lafia Musa sa sigurundi. Ceci Picteur, photographe sa gbangbaga minindi. Tansé Suyanu sa sigingandundi. Alay Ninano sa gbangbaga minindi. Gunukora saga sa nigin se marundi. David sa kbelenkwebiendi. Uru Mere sa Bwembegandi. Lafia Abdul Wahab sa Gerankarindi. Uru Kenu Fatao sa Gesubantakandi. Mohamed Enzu sa Fonsakarundi. Kora Mukaila sa Gberudabandi. Bwara Benjamin sa Gwandi. Asuma sa Marigurundi. Sabi Ure sa Tamarundi. Dafia Wahab sa Kbaragu Marundi. Gunu Zime sa Barendi.
0: Lafia Kora Wahab wa.
1: Dafia Kora Wahab sa Kbaragu Marundi. Gunu zime sa agbarendi. Siru Andre Wuru Toma sa agirendi. Yudu Masaga sa akpelen tiserundi. Lizan Jibril sa gesuban takandi. Kawi Gbanza Masuru sa baguru mkparundi. Bebe bane, duraye u gemo u gabeye. Mungu son, birami.
0: Kama.
1: Bebe bane, kuramorwe ba gemo buga duraye gek u demo son. We Daniel. Daniel bwana sa form bukondi. Dali tis ture. Ka kare Mwabed sa tebangurondi. Bodum baye sa fon sagarundi kamawi mora tabanduro teofil sagarundi
0: kama lavi gabaduma wembira mindi
2: yanwe nembira gege boduma bane wiwi nyero dwa uge mo bayiro tonita
0: tomboita
2: o tonita baga winyora
0: yawo
2: toy nemo mane a wugibe abagemo
0: yawo
2: beba wugibe bane be bane wugibe abagemo je dane suno sagwandi kawi amidu nari urugiri kama adiru gagusno sag bane ndieme sidi sebo mwarundi beton ne mbe bane wugibe abagemo be bane wi wi nyenu dwa ugemo ugane banguna wi mugru dose beita simeo dafia sa se karendi woru toma sero kawi sebo bio yuru sa nyarundi beton itaya mamigo
0: yawa gison brute tombe saga gena ambe prodo kwa la viva yero tombo unrobo kanobatia tombo unrobo kanobatia tombo wene ka yiru bevane winyeno gedwa ugemo
2: yawa
0: mama tombo nyena ne bane a ungemo ukameko tombo unrobo kanobatia be saga gena
2: yawa Sa se era mena sa ton kilo agison butene ya yere kwa nasa so ura ambira gya so do ha so ade gise ko ba no ba yuruga no kan ga no kan ga so mo da ba ka ture ambira gya om

Edwin Milo ne watta ko mofu wawa e hagga to koni woni wada fu to dules jone sese tawa fu jone sese nan wita gamma juno ati ko jalan mo nyame dubu e dubu e fu ba de majun leedi mali maintenant no leedi mali mali we cho mudun so be fa ta ko sirma mona biane ma makoton e ta ko we cho hore fu do non fu gongano kuido de sana kanu so gema eto wala ton no kuje de sana iga heji kenya mona fa fini asawe heji kia to to ndare fu kala we cho le biane kasali e kasila kasila on bibi milisi so gema be dubbe sana kanu wala do hem e gidej mabbe do ko witen bokkunu e etta sevare bo kantino nonu e takko sire e caka leedi mabbe mali no hen nonti himbe dubbe sane kanun wara to non ko menani men bimbe ko konfa don kanun banirabe nyonya lo mana habari nyoko katon de no sna butu mun non kanun mi haran sana wita kare wita sana sana nyo do nji ko nanami kanko ni yar yar ku do men dran ton wado kale kikide yanne joy men talo se sapo men bitame ko kanko kesi de no sna wadi be dak banirabe.

kwabiti aye so radio no sna get empo he yasa so ho kosia sa to be so daba no sia daba ni pin dangino gina we gitero asibiti fosu no gabi sege sno baso ero kwa gin asma bo ya ba ka esi dishime tweni no sin sina so ma wura ma daba ni so Belem temba mero ya hansi so mi gun benke ga popo ni me ba mo bisu mi de wata ka ita ya ba ken ko mi go ke dia so bu ga kuma be so mai ka sin ba ne ten sa gi so atene ni ndi shi be ke bi ba ga ni bu ko kuma bu ke ga ni de ni shi en da ba ru wa mi ni ani pu gun go an be da gi ma ba mero ka ya hansi so mi go ani pu be ka UNICEF non ken re ma bi be ba won ko ai ne tura ben ma ti eru bu ka be ku ato kama ganga gwe ama ki hi pe india ka duwa ka pe ga iko yen da ba ma wan daba ni so so go kura mi go etats unis wi Donald Trump on wura ma biru de awase baton mode yako nyenda no bunsaga be no nyenda no bunsaga

0: sansada kyo samena sayuka kusa giso sama atene batre won rayuka nyenda no katia se yen suru no bane se sonyana tia mi mai ga sansada ki be kur samena sayuka kusa gim giso ka be heda kan fai go sis na yira yiga ha gina tukuta ta meni gun labari sanu so be no se de mit samera sin den biraga be bano dia bai ta homado sa yen ba yini suri mbi suri biraga be bano dia turwa yen biru yiga ma ha wa hiban dewu yinga so ma gireya piki pikin tubu ba yin gasa kwa anga pelo gya yin ti sugro sugro ma ho yin biru anye ko ba so sama bronta hunu ba ko ba be so ma domi asuma yawe sa sibiti asuma baka sibiti to mena behem be tem bano dia bi ka bugo tre yin tru bu so so amana ba so ro kus na mo so ro so so sa no ma giso giri be darin da mesa gibu ngwe gem bano ta ye mini bi bugo na be bano ta be anye mi ma be ba ma dia bi ka mira gya yin so so bem darin da mesa pre na wi francis kutok bia sa kanunge kwa kwinu sa da ki radu nanga te pite minigun sa yimba ini yigama ha labani sa no sabato parumbira gyandi suguna huwa maiso demi amera gya be atletico madrid gibu be ga real madrid ba kona soina ma atletico madrid ya real madrid bi yiru ba kwa tia yakya ba e gugu baga real gibu mena yeti suguna maiso yanga de jafu na to baga ngna wi kawi na mi ga re ha mi gun yimbiru yigama ha dede mehgo mega gwene ka ha real mbi ga mi ga ha mi gun to yeti suguna maiso demi baron bane yega kura kama ure bu kuria ya sayin bai su pura ma baron dodoga tinga tem baron so domi la ba so sanu a bene tinga argentin tem bo da kuna so na na da kwa asma yi su gudu so yeti yinga su neri a me be fa go sisi na yemi gum be be so da ki gwa nyanka nyama be kuro se mena tora gizo ka ri ka be su fa de wi mare ka bu jinwa mi gum wi ka francis ko tok bien ya ba ga kwa mane ana yo kwa
1: ala fia jo
0: o o to da yon da mi san pre na ona mi gum
1: ona mi gum
0: to mo ha he na pa ka e un so e fa e ko e pa mo nga ku na de
1: he ha na kwa
0: he na kwa he ha to do ku kinwa
1: he ha kwa
0: to sa sa so yo wono ya so yo ga
2: o bi ajo mi ro bi si we be ha un so ada ki kuro na be yo ga ku si awo
0: to sa sa un ko hun bira ga ba ro ga sa e
2: a o gina
0: to in be u in be gi so ke de in be da we
2: ha so ro mo ho be da wa
0: ye so yo so wono ya go ye sasera sayen bai wi joseph dobio joseph
3: do
0: na yo
3: oh na wo
0: hello
3: oh
0: na
3: yin
0: na ta ma gya be nu gi do la be ba sa supporter ba
3: bi e ga man komi wa
0: ka komi
3: ah ka na we gona ni ne no ba tu ye bo na de ade ga de ba ba na gi ho ne ti go na nu bo ade
0: ni na kimbi ya eh I be ti be ba sa supporter ba e wa me ba re agbe na gya
3: e ba ga ga e pe me bu ba di wona
0: ana ginte ana ginte basaga sebi ki bana ba taw ana ban ne go gbena
3: eh ba sun gaga wa mi bo ne mi ni gun ba wi
0: wi gun de ki o
3: ba sura kana wi ni abi ti penalty ure un ure ba be gbena mi ya ra pe
0: wi gun de ki wa un wa ya ye ga ya wi gun du ba ga e dunya me ni go dem le wa ni ana yo kwa
4: de ga yo ga jogo
0: oh nsa maro
4: sa ba do
0: to ngia wonu gi sangira de wonu gi sangira
4: nan nu gi sangira ma
0: to kan tare na wira da de wira
4: ba no
3: nan kwa go betting kem hu re aga maga ga maga gem bano pana ma
0: a do ma ho ti me ga ha me ma ho de ma ho ti me ko mai kwa
3: ne
0: mo ne re ma go di
3: ne mo na ma ko ko so ni ga ke mi na
0: ma ma ti ma
3: ma ga re adi
0: ma ma ma ti ma ki ke ne ma bengi pe jo ni sab go ga ki mi bira gya so gina to ya sa piki to mi bira gya ni do me sa mi ra gya anga pe lo ba piki to ngara sa kwa mi gu mi ba itu ba bak ba wi kwa biko wi banu soka gado saibu nyamigo gado saibu ya kwa biko irise wene isiaka anga giyamigo yemiro wi basoka wasu ayuba witi anga giyabya kwa itase to yemiro amwene su no siame bebe baha beba pikido ben igberu sa kero pokondi angandi gbenga nondi beba no manne namigo baga bemba baga bem pikito duwe yimigo bama ga yi ginteru asibiti asma buyera dona gyo gabara ma itu ba kero poko to yemiro te bebe baha yembi gobu bekro bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe keno benana bebe ba kwak biko yiruse ka ita semigun to bebe ba hunda bai mosi asugo be sera bira migya banane buma wure buye ko nadan kwa asma buye we to na tama bure na de wura mabu pa ko ado no sinami mu ga bai ko no sia nadan kwa asma buye we mama yem pikito yem ga sama wure buma wure buye ko to bugo de kwa ama to ba ne a winye pro una winye ro tusa de tes wa so de adwa wo
2: bo e ko ndegi na gere ya gado so wi kam kan ne wi nora
3: ni ha ga ni na
2: ya da ya ni na amera ge ma pike to ya ha de dam ge ma gangu ho angu de taw ge no wa ba ya ya se ka me hunde han si kana wa wa mi gumi anan ku me hun ka ku awa ka ye da awon we wo abi no gani ko abi gbin
0: gaye me ba je me na me nda yiba to yugun ba ga wure ito to fufu go go gbere ye ga ngama na to de me ka we ne ito fufu go go gbere go go no gangre ge ya ga do piki ho to ba ga wure ba le te he ga to agina ma ba agina kura he to yo he ammo ma to fa fa fa riso me ga sudine to ye ba de ne me kanga me ben do ho to ye na gatia na go ye de mi ga we ne bunun gbe na pa pa ngunye we manun gbe na me ga we ne piki ho bunun gbe me to eta bunun ko bunun gbe ne to ye ba ko ga ne wa me ko me na so go serami ga so do ami go wi ni ko dem pera ambira gabe banon dia basuga marakana pedika ya ba ta omigo amra ga sis na sa tenen disega ki santro girare
4: peta tu no ay basuma ba marakana azuma ega kwa mi ho banon ita ira basumi be nouveau départ gibo be ga le dit dangereux ba nyina ma kankama ba ko gongo ti ma be ta ho mi gbamga yo soru ala ala ba maga kwa samedi be pro 2026 gibo ka petit pima banyina ma pro 2026 gibo ba petit pima gibo tugi abitia bangwa ba yakiye ma gia azuma bo be espoir ka fresh bora banyina ma espoir gibo ba fresh bora gibo tugi abihiro bangwa ba yakiye ba tia
0: bora tena mi
4: bora tena
0: to ma bora tena dia
4: ba beti
0: biiro to sasera ye mbiro na neko sogo nyama mi gun pahuda sina ne mbira gabe mbono dia e bato mote bato na mami gun dumi samera finalum so ba ba mami gun finalum pna ho ba mami gun
4: bade tuli mo final gya demi amera juma ye ba mi ye ba demi final ba so be nyarum pa ife gibu be ga PSG dani guru gibu bira ba nyina ma bana ebe so kankango ba kwa ye ba tura penalty ba ho ma be pa efe nyaro gibu badugi ta ma darigu gibu ba ti abango badugi amerami be nyaro pa efe gibu bira ba final do to ye ga gya be yaran kaima gibu yaran kragu no bora be ga Arsenal kanam be bana kana tengendi bira ba nyina ma bana ye ho be Arsenal gana gibu biraba yaran karagu no bora gibu ti biiru maba ti ayakia
0: to
4: amera bebe wo final so bira nyaru gibu nyaru paife bega Arsenal banata su gana banata su wuru Arsenal
0: sao sinande mira ga final sinande ga gana bugo ina nande nyaru ga gana bugo ina
2: ge ba sinande nyaru ka gana bugo ina hanka ya hemu magina gobe PSG dari guru gibu beba noraswa beba nigi yo darim balota hu urugadi ma be pa fe gibu nti ho ko ne ba ma be norai ka hundo dumi ya wo yiru mo wo tamu beba na da ba yeswa to we gi ho gi katin tu gi ba bu da onina balota hu guru yeba mo Arsenal garantin gendia ya we ho ko ne ma balon dia ye nyi hinun ti

0: da bu banon e bu show me ne ga sia suri mbiraga miami hamaga ya heon wore bana sina hiwa mo yiru kam ba woda ga sina su ji ga ha suri banon taho kam ma ko ma suri banon dia ga su gehoge ba wura ma ba banon su gintiru ma ba kya ba vipe blessé waladi bitia ban kya ma yage
1: sa sera mena miga mesano ya megun suheda hu emara de ma biga francis kuto gbian wene su la ba ni sano agina bengo gam bano ta hurumbira gya sano wi basuka yenke kojo claude wi ha bengo gam bano ta hurum sansio po la ba ni sano mo ba yero mo batin pusimo el ikizik peso ida megun sabano ma big ba badaba bengo gam meru foda gison sokura ma usokura lo so ama hu ma hu gina da su mara su adaki wi ka wi francis kuto gbian wi ha da mesam prida una husomo mbasona damesa giba gwe ko habana bagoha bana bemba no to gwe menigu bana bama na gire yekro sugo wi swadake
2: toga prida
3: oh kayo kam
2: sakana mo munti tusia
3: to nena député koto francis bien nena sa dosi kare gbe tibo mo damisa football club taka son tario nena en president
2: amira mondura iruka yindanu gatia sibiso sawami ka mondura iruka yindanu gairum banonzi abaga isuso sembinin timiligum baso mo celtics league 1 yiso aso davisa darim tim banota suru takia tuna tu yim banon baso besengbe gbregem banota suye bagaru menigum sakala mo so bansona e gbregem banota suye bagaru gosa
3: so na siara e gina saka sima darin su ko banon so gbe ko mbe hengo chiru hegbe miru aga wuda yara gane bakin bu behem balon ya komi championnat so mi maki bana yi video mo television bana mo se tin to komo mi andina guru kirai ni en so mama wa behem mi sa kon ganka gami ante tari soa yam wura yiba yam wura bi ak to mugo nyo hitere no ban kamera yimbiru siru sari yimbiru jwa ba banka mo mi goda bu ngwera ou bien bu da bu nyeko bu rama eba ka wuda ni yera ba terrain ni nungu da yiba si nu terrain ga gosi ya ka turusa mi bu kona bu yeko yimi bene kira ba wura so ba antin so ba bifunti ni kwa yo yemba non so za kwa ko ni an so ba ais ko to nunti ko to ni bu ko si an di kilo ngunu ga ga bu da hitofo bi bon si on tofo yami ba dir mo ba sina ye ngura ye atira tari dari nda misa ya kasima ya kukasu kwebeke mi suguna kisu ni kiswa ama kwebeke hakinya dumi kwebeke ya kahunturugu ye mbiru nikio beseka kavali sama jina tiaso aloke kwebeke mi beke ka buwa bama kwebeke mi beke bisa mwa jina tiaso saye jisang kine numo ya sakane nisa nusuta gigia kienu sayi nko sanu komiga ka isugo da bega be sawa jia tia so yandi asaga gwemeka so
2: ya bora gisugo gem banon tia baga isugo so mi ba da mi san banota so ru ta nagiri
3: to tama na igiri kiri ne na sa da mi san prida ma nanendanye ya dira mi san wa mi ni nan san championnat tout mo isu hakun bi gruma ya di ha be hen karin titi isugo de ko ta ko

0: Herane hura magwengwe mbarota huro domi be ba sosio kpo wi gihanna bada ba wi gwengwe meru tusia to ya go ten gwengwe mbarota huro para to imana ka fuzi gwengwe ne hotule suko kpo ne
1: ngima amera yare son yirukwa mena gari son no bado mini baga son yirukwa na ego gwengwe mbarota ho huro para amera drowi nyira ko jukulud to go ntingi ndi owe amera unaga to go ntimba no tahu bagaru ogati e balonsu di balon yenda no gati ansaga
0: mena witi ha balon
1: winti yimbiru e amera to gumbira gya ben championat so so u ben championat u swa e monoratia ka nenega murubu ka moneka no bayiru ka monoratia ka nenega murubu ka moneka no bayita ansaga u balonsu u gabay championat so abira migya yimbiru ma amera umama ko karikwa monga ben togun team balon ta hu dabino ogabe e ligue des champions bem to ngo tingi yambira gya ogabe em tu bigaso
0: yeso so
1: yin ogwa oga haso hi ogabe indian bigaso bem na ngi na licence b ka fam licence b ira o mo wi drowi ma o balon so ka tingi togun team balon ta hu bagalo de balon nyinda no gatian saga
0: sa ko to na ra so so ma de dama dama ka ngwa me kun kate e gone duru
2: ade wakati maru maru bura kirebo gema Emmanuel to ataki udura win sanon sanon hunsuwa me hun usin hina balon ho gina balon taho mo din ko ha sun hiyo ma o to ko tim balon wono gano neno neno hiyo mam to ko tim balon din ash e bom championnat o iswa no hiro o ha wirugi ni bakuru mera o ko ne ma son hiyo gihongwa baka gibu bada ba wa ba mingumi de mama Emmanuel girwa ya son yirmo minji wa bangwaga ama gihongwa bada ba wi ba meru tu hiya gintiru mungwe yo son hiya dona ba bon kwarada maka be baningan se ki u ba balon ta ho ma ba wenta nora kan kan ga
0: bim bim mungwe ga ga bon kwara benda
2: a o kan benda wi o kuro bon kwara na gun wedi
0: wedi a ko mo iso ha bon kwara ye
2: o ti aya aya mo edu bi bi bi o ma gi an ka da misa ba ba he genu balon so balon nyaen so run so ho bi da misa gi o bi wa jan bi kan so mo de me ha bani gan se gibu me ma be ka gibu be ba ma wa ba jan yiru sim so mo gi ma gi an da misa ya mo wa gibu di bi yiru ma mo wa gibu ban ko ya ba cha ya gi ama am bim balon yi ba gen tahumi am mere ba mo fond de jeu ka gi a ma droi ma u sawa ma go dira mam we jan yiru se heture ya ma suru tia ti ma u tie u ka be son ro kwa ya gi mo wa balon tahuru natama yugo sonro ko ka droi
0: ça sera yemiro joseph amera bongo yembira gabe ngo yembe mero wi la musa la fia ma barota hote boroga be dobe samera ye ngo yura gumbara ma gwe ngo hara ho yesu aso na babe ton suwa wi go na be sumi gwe di umbira gya dome gwe ka pe wa ama yin diru ho arada wahara wahada bi wa yin diun soro ku de be ga aguma yin ton mo yin yin mena ba bi ba be ton wa wi yin yin mo ma ba ba bure ba be e ton wa bi go na be boike dai kana unsa ho de mi yeti ga wi ne ga ma mena ya gira me bu go yin soro e ba ta un soro mi ra ga soro ba ga ba mo e ne ko de Joseph
3: gema de mo hun ha no mo son yiro ba ma soro brown ta un soro ba so ba kwahinu dabino dogo mo gina ko gbangbagan ba mero siero ka ko kayo mo uka kwahinu dogo uko hinu dodo ga dogo mo gbangbagan bana ta hote ho ye samo ko kana mi nguya gi ho gbe nwo be ke gu de pin gu bana din agbi ga gu yo bi ma de kwahira ka kwahini ba dogo ha ga da gwe di un kuna gya ha ga da bi bo yi be ro para be wo bana bana ta be bo be para be

0: mo sanyi wo mo gina wo deme ha komi afi wo mi ke ho geri ka kuson dam baso pin ho tin a tuura ti agbi ga eso
1: Na kimura figo yewi Joseph ka Nicodem bagiro yin wolo ya ha amera bugrobu la da ba meru ka biba ha balon ta hugure mugiro gibu babin sumamu bin ko kari yeboko ya dinti mi gumi ya ha wonu yiro balon ji ayan tura ta hubu bin giako ka hedim sunru baga ya ti ha be ha de hubi boru gaba mi gumi hara gima hara inge ko ma yan wi ne ada kuma nuga no ko domi boguru yana wa ama kan ye yugo te ton bunana banguna balon ye me de ma da won balon me da ma wo da shwi kanu yanu mo ye son ba kuro unna ye me po balon ta wonu ita ni nu wa gbon momi da da da misa sinan din webe ka beke banna bi por gabe balon ta woni gagu ni ita ni kuro nu da no ti de ma balon ji agbi ga ka de ma gbongo yin ha yugo je hukume ye da misa ya ha darim balon ta wuru yin sona be ha ha gbongo em komin gibu han be bor gabon a wo be puru ti ayami na ya won ga sa ho ba be hem balon ta wiru minimo dari ho da ha ma yin hun dari gibu ba hum bor gaba me na sinan din ti ba na si me buna don be puru ti ayami ya wini hu numa ne no be balon ta wunu itani nuwa gbongo en ti mo mini ga ho ho ti de ma ji agbi ga ho
2: ye mbiru mame sayo me mara hamne bane ba bana ta mag bungwe yo biba yare gbi ga mo be bungwe ge me na de me bebo da bu ga duran da bigun bebo da bu sa duran da bigun bebo da bu pen duran da bigun yekru to na ye ga to
3: ga ba den de 20
2: bebo da bu ko da ma da bigun
3: kan le ira le giro
2: bebo da bu ga un pata no wora ya mi un de te e mala de wesa
4: e bogo gozu ma sahi
2: e kro goma e tan do go mboro me de
4: mala mi mi
2: e sanga ne go bag akia akia ambo nyi gire
3: ha wona ngo nyi gire
2: ma na kere
3: na kine
2: na ne go sanga ya so me behbirete maro dia bika ya turo ba mi gun sa asibitini mia mena sabu baron men tori amigo sa asbiti de bango yem baron tawire mini gun ka baron tawire ni ni se de din agbi ga be baron ta hunu o ka no ka ti amigo mbiya ba mbiya go baron tori
1: mini ge ma de ma hagiro asbiti pa baturi suru ye ho ha ma mi yen so yen da no ka ti ya baron din agbi ga yego tori ande mera wu mini da misa yen baron agbi ga mini yego so ma go hanchi na ya de ko ka be mere o biro sinande ngenamo nigim kavali biya bugo da bu kona sorera kuna sore na azuma busono suru yiri ho son yinda no kayiro bon kwara mbira gya bon kwara ti yimba no gwi ga bugo isuwa bon kwara ama beka subi map ya de yihiro ko ha hanka ya ha mo be subi map gi bu gina go bia ba bene mba no jaye suwa
2: sa sa mena ya gira me kuna ya turo ame ko mena tega mini ga sibiti so ko behem soro ko kuna huda hu barota hu de da te hakiku de boro gabanda sama ama ana ma do huga huga tonuda huga e bate mari bane gi huga gi huga grimada
1: sang ama ba to unti gi wala gi
2: se sa do huga tonuda huga grimada huga behem barota hu boro gaba ho pe han ku gi mahab men ni ba barota he ba gabiru ko ama arada wen wi hiso ma da wen wi higa sano se ya anada wen sano se ya e garun de ma wa wa wen yan do be ko sai ba sai yi ka yin ba sai ye yi so na ne ko do be ko ba to ba ron so so gi da do da ne ko ba sam ka ba sa gi gunti be ga sevi ba kwa so na ma ba sa gi ba sevi di bi ita ban ba ko ba cha ya kya ye wi ba sam ba ro to wi ba so ga rafina ba bi o kwa yi wa du ge bi ko du ge bit na ba ron no bai dum baso na to ba yatte yem bu gan kure ba sam barota hu ho Joseph Dima de gura yem bu kure no
3: a ga su he men di yem bu gan kan kure ka su he ge ho ga ha ama e wa mo to
2: ya a je di ko ka na ne ko ho mo me ko ni na ne ko ni wa a je di ko ka ya gi ba bana ko ran so ina ma be ba bana me ka da ba ti yiro da bi no ba giro ame gugu ba batura mama debe halaba no be gugu ba yiba bano to ba to ba pa be me no ba sina ho ba mane a gugu utura de me dire ho karawe ne o atiko mbano to ho iba suka li ini mmiami

0: asong wiro gibu pabu wa mehun bukoko buka barawe yin chinkaho ngu mehun gema hanya ma espain timo banota ho wuru gihongunwa ama yugo bendan ka o bim baturite migya
1: eh nikodem kaha de to bebe ba hasi pada bugo ne to e ba real berima ama kam real mitto na ga ko ka to banota ho ka ko banota ho ni damin so e bengugo ba so ama to ademe baroni dawne ni same ya ha ba sa ya banomo ya ya banomo atigo ya banomo ya ha banomo bagani to na ha memigo ni damin saka ko ni saka sino sino pro me ka re ka ma ko re to ni damin no ko tinga tinga damin ama sante me awi gugu wi gya banoye wule migo bane wi won wo ga ti amigo ba tinga tinyi no ho banon tiru ungurire ibasoko habitat international debutene espagne ga gamba nyina ba begume benega toko ba nyina ba yin ga ungurire yison iba ko mufetini pro baga be nye espagne tiro
2: de ma de mi akira ba kya ko ba ho ha banemera banemi ni ga toro a mera ga intention e be haito ha banemera netro na ha ri transporte be yiru be yi ba sa transporte ba adamo ben tro ke one bano e abiti ko banai kpara ni abiti bane pala ma mera ye ka
1: ah be me au man pala we gno we gno
2: ba
1: ba so we gno bitu bon gno
2: ba ba te deru no ba va va de talami de amera bane be so he ga non tabi be so he ga non
1: ba man gugu ba be da ba tempuse be ba ke gno ba ma aye ka no
2: fa ka ba gube so he be ti ba bien gobenem bane ga we ni abiti ka to so anu ya de me amera bane ga dona o dog awuri he mi o ma ta ga ma na wi na ho he
1: wi baba ntene baba de mere ko so me to ago ko ngu ma ma no do baro so i mi de mi gu wi de mi gu ma ta ra mi
3: do are are ba gem baro en ga di o mu eh ma ba di ga ka wi
1: a wo ka mo ba ho di ba ne ba ne a wo a wo me ka ka ka hun wu di de mi gya ba ryan ba to wi ti ne na be se re gya ba fi
3: ma ya ra ko de mi ho na ki
1: a wo ne na be se re na to de vi si ba se re na be na kan ban kan ryan ba to bu ba gya ba to bi gu
0: ge ma mera balon ta wonu yiro ni wi usu oko kare kwa nya ya o gyan balon edi ge ma yin fa ha ku npe mi gumi yo ko pe an yo be atletico gibu boya fiu ama mwento no agegere atletico gyan ya balon ta ho ya real kere bai sa ho be ku ba ha o ga cha cha
1: mama to ye sanga wiru ko eh sanga wiru ko
3: kin hura ma
1: ah hangwe mi ho
3: kan ke bana ho na kin hura ma tin na kin ho yo ko baga sa baga ria mo ka gem bana ta ho hega ko bai bam banga mo ne
1: aw eh ye ga no we no sone mo no mo bi ga yo na ria lo
3: oh
1: wi bana ino bai rugby gunu po yo ka no ka tia mo yo na gi ho geri wi bana no bai rumbiru poin o kwano mo ngoge ngoge ora ma poin o kwano ga tiai mo ngoge ma poin uno ewa me na yega me ga ga ndone kira ngoge ti ma me oba tura mi ko ora na wa na ye wo wa re ka ta te na ye wo wa re buna ri ya ya bano dia tura ye ture ho pa ngun pati pati pati mo yemi ba duma me ga ha me na de hemi mote diesel a ha mo sa ko ora de mi kun ka de ma to sa be mote bu ko
3: na ka ha ka ko ba ta ko
1: awo me ga ha ya ko sanga ya so me eh bireka yantin babano mo
4: ke ma suge surukwa m sono batia surakudo we
1: bane mesika bane mesi ti kota
4: kota ko we mbano ndanga ta
1: ko we mbano ta da to bama we ne eh suyasa mbim bano ta we bagaru bano ta we bagaru ti ba mera be mi gade me ba de me santé real mera me ko river plate ni taron bano ta we de me be mi ga Baron Tau, Bimbu, you have a gama, Babin Classico Tau, we are River Plate,
0: Boca Junior,
1: Caboca Junior, men are River Plate, Buenos Aires, Begu Maroi, Basua Buenos Aires, River Plate, Baron Tau, Yero, Nebu, Baron Tau, Gamaha, Baron Tau, Yero, Bagabagaru, Tito, Pontum, Nora, no more. Sir, Yandi, buy and come a figure. So I will go to Togi.
0: Balon Gihongua, Ama Bui, Tonte, Turi, Balon, Yero, Bene, Tingu, Tahomi, Ha, Sintiru, Azuma Sono. Baturi suru yin son yindano beheka Burkina utahu mapa yankwa son inembiro beheka Mauritani utahu kukuji wam biragia balon yirugwi guni ye ha to kukutim balon diya iba wakuku d'Afrique des Nations yen kalifikasyon yen birade
1: mbuda huka mesi wa
0: yungu yen ha wim balon naga ka Argentine balon te
1: sa sera sa mena sabetra mena ka bizi nasira
3: ama
1: na mwe nasira so go to wiz zef do bio ka ba wi ni ko dem bio wani ke ba bengi bio jobo be ko sema tra ni sa ko bio ki bi mira kia ma ko atre pa sina mo de sam waro ka pasibo ni sa

0: FM Nosina, Daba Banco Basso, Bagidi Zoe.
1: Mero bi so sabe son pe se amo be ka kiru be ka maso ada ki uyo ka da ba ni samo so tempusi ino sabu ko mo muni ka ki hiba no bu son ni yen kuna we guri we ti yi ne mo mesun ama amera gabu ngbe na ye gabu antura ya na e kon si mesun we ne be gbe yo bu bu ko pa be nwa hala ya ngunga kan ku e be ngbe ni gura ya ngunga e sangara en so aso sa ka so kwa me be san ka so ga yera ko e no yo kai gi ama be hango han ma ya ma ke ga poi poi ni nu gon na be ke bi ba ka ni gure bu wa bu ka be ke o di no da mi gun mi ba ma en so asuro un guro ro ku ayen da ba ro ma wa mi ya gi son atene ye an du ya go ne so la ka pin no bo yen bo ba yen ton di mo ba ne we ne ba e pro uti we bo yen bo mbira gi aye mi wa ka me nya musara yen da ba ro ma wa mi I wada ba ni samo ningana sagisi ami susi makpaso asu ni swa daki.
2: FM Nosina.
1: Saben ba ekpro son kwe si amon beka kiro beka swa daki bu amera mikon we guriti ni mo mase gberu dabina no yeko no buwa okin to guri yi na gberu ni dabinu na neno sangua mesun be gbe yobo bogo ko be unwa hala yangunga kankwe guri da wuni ni nungunga be gberu no sangara yeso aso wisiro David ta osi meme uda uwi etiana siro moezo de ma uwi wusa gbe yobo mjibaro mkuroki
3: gbre ni nungbira mu te emano warma makia ni buwa yamadie nungungwa anikiwe te emano kasangira dumi ya wene wa gbre yotu gbira tu saka aturi ankati suwa anso naka no monu dankwa saye so gbre tita kwa kwen ante buwa ma ta wuwa baka so yiruka dema yako kwen aka yisei kasaka aturi yungwene suko gbre ni nungwarma te ayma gbre nungwarma gbaru so nung pe no warma ni kono tim baba kade ma sala me no warme garanwa garan wolo ma garanwa timu tita wa timi tita ko petu sankira me tita so ni wolo ta petu sankira ban so sala me so gurana ya dona so na e ko wuri uni sura wa gira ama tita mo mi timi ta ka tim ma ine ka ni gini ki rute ta wa mi tita ko sankira mo yin ga bi ga ko ayru mo mi ka gbe ni yi ti adu gbaru so ani kwasi yin kwasi uma biki antombo mo tansamu akaiku ama ye ha ye ko osomi yakere demi gba ru tanpa ye ko sesia akagbe ni bua ninu atimokoro adaka su same ai so yan sak so dogira yan temo ye kasankira yiruse yan sana akeyirumo takpa de barabani angbe ni bua pena ni yare kiwa ankiwa songpa idusia me inwe ko inwele mohenu kagbira ama mamu esari akaiproko umburambo menuka warma ani kwasi mo gba so pa ani kemo ye ko de sara me so gura ya nyora ka ka ngbe no bua no bua do mena so gura ya bikia
1: to ingwa me so o so busika mena mi ko me to so da so wi saka gun yiro ndro de ma bo me bere agia do mi bada ba tempo so bo nyiro so si ame
4: gai tempo so bu biwa ba temo kama ta kula ntengia ka donga ntengia be ba so ku sia abumeo ba wa ba be so siruko nde ma so hite ba be komi da sa wa mengwe ne gai tempo so ala da ba tempo si se ka so bu ba dam tem je bu ba da ba to mu go mo ba be ngume ba be ne so wa so hite gai tempo on ban ko ba ba so ku mo hak ye ya kin ayu so asure mu go mai ko wa sa ba to so ni so nda ti andi nga girai ba to so ni so nda ita Uruka yetu bia fai, usan wa sawara uga wa akiru bankogo.
5: Imera besan bina yete mbini ya son yiru mwami ya sawa hara mwado mi tonkoso bu basu mwari. Kadira laka yikuinu maasari. Ala de me san tonkoso bengari giru mo sarantama besan ba polisi besan soge ba. Beto na ya wa domi bia boko kwe bukasu nyina. Sane sugu de besan laka yu da beti ya domi bebe ima asan adaba yikwarubu. Someru ye yiko kwa yifun somi dibe ya migia yakma. yen son yan wene ida baro tusia berekete domi maton beba da kwa kadabino ara de me a yebasun aso yebasun kwa besen bene gia besen tenso yira ira kpare dabino a bane tombe baba police ba wari mini ton wokura bago ba nyami don mari ba mehon kwa yia sara kpare amasa kura kasusu bikia ben ma ben ben migia tombu yia besen gibago on se dera ye beba di mo yera mi ye ba ka para mo ba mo ba sun kwa me ho aso ye nimbo se wa sa kwa mi be mi yera mbe dore ya do mi ye ba kaso ye ba no ma tura mi mena ya ma we ne baba sun aso ro kwa ina mai pare amma ye be se sa kwa sa kwa be mi gya ye iko na pare be no ki yu ka sankira
4: to bu gute ye fa ba kwa yera ten dibun fa ye baba ne ten dibu ban sun to mo ba ma be tiwe bu gwasia ten dibu Faye uyu sa ba pri ba mbugo tro ba soko Jacques Sembo uya ga gete bobe kwa muna ngwe ne wa gete mpuso anna ka wenda ba tempusi ya tendi buwa wiru ka yato bia faye uya sa susi
5: bane ba yansa ida iwa inyo aya kamo yenso asa da ba ro paro yangwe de bune ase wana ya e na nyo mi wu mi ni givuto indam idam doke ono tombe ba we na wa mehua ba wane wiru basira ba ye ni kwa tombu wa kula ba kumigina awo ankuwa me mama nyam mi ba ye mo anyam mi siru soka kawa ba nye mo wokuro ba ule kose ya uyakara jakara biu so mi kawa gaba mera kwa na giesa kumkinka igari kwa makoyu na migi halaka isewa mi lako likunu ya ya kere ama kala kunu mose anwa anwenyero anwa anwenguso omena ye ikogere ina ikoso kugina ya wene inye wara egerwa besem baso gebe mundi aye no a besem wu mem ba merwa u upara u begari kabera migia ya wene wikoko gari egere bayandede su ino wi no so ise dai mai para
4: so ni batrowa atena ile batro su ni so ndatia bugoda bato wirugo wa onkwa daba batro su ni so ndaita sa abomedi Sagagun Yirundro Radio Nosna
1: Sasira Sagagun Yirundro Soko ma dahikara ungeko dobi ngano son amera darim balon kon wurum pehidan da misa pehidan me wi Francis koto gwa o na Radio Nosna me ngum ndema yesa balon fa yesa komikun yenso aso o na to mi anande ko wi ma Emmanuel Kapo Shishi wi toto gutin mo wi bigi one to ba yadira darim balon kon wuru ya gbengbe gam balon te hoyero gosa ban naga ben balon te hura
6: saka sima dari ni suka balon so gwe gam ban gwe chiru he gbe miru aga wuda yara gane bakin bu behem balon ya komi championnat so mi maki bana yi video moins television bana mo se te ntuk mo mi andina guru kirai ni so mama wa behem misakon ganka gami ante dari so ya mura yiba yang wura bi ak tombo ko nyohi terrain no ban camera imbiru siru sari imbiru joueur ba ban kamo mi goda bu wera ou bien bu da bu nyiko bu rama e ba ka wuda ni yera ba terrain ni nu wuda yiba sinu terrain ga gosi ya ka turu san mi bu na bu eko ba be ka mi su na kisu ni kiswa ama gwembe ko hakia do mi gwembe ka hon turu ku imbiru nikio be ka be se ka kavali sa wa dia tiaso alors que mweka mini beke ka boa ba mweka mini beka bi sanwa tia tia so sai di san kire no mo eh yesa ka ne a san su ta gi ya ken sai ngo san ko mi ga kai so da beka bi sanwa tia tia so yan dia saka mweka so
1: to amma se mera balon bera gya to ana de me gason no sina seru yana na ya dua pa tombo bo pana boti nene pa ade ma to ba sanu hubasia yesu aso ma ni meswa wa ba mo ka tombo kana
6: biwa be hem balon ni mendi mi yinda mi winda bi do be mi do biswa be ukuba yinda bi ukuba be uku win sinu okunwa nyinu wa gbero gbe ko sinu tawon akomsare agya ou bien gandi agya ye sona na kanamo won ya balon ki mai merinda balon je bon ekip tiwa awo inera wa ou bien be europe ti ngwe na ba me gay kanun tu an kanela ko na ti sase be ba se budi ba biti garimo ba biti kibu kasoku ba mi na kanamo ye ngay yari jun ton balon so ngwa prison prison e ndwa ngwe ne be balon merinda ko Winnie Bingo Bongo Ebaso, Winnie or Bamming coming Dapuru, Baba Nunji, and a tea somme, Kusuan Canadim, Utoti, a massacre cargoji. Bagamo, Bankiba, my Baronico, Terem, so Gradea, so you keep a dugan for Bamio Apuru, when I could grab a good warano. Mikubugu, Camera, dugu, Casino, Terem, Bamia Camapuru, Yamukubugun war. In so na kanamana emesu kanamana uri na kanamo no ito na igirami I di san balon I da san na behenti ti nene fiku suku di busun wa video ho me beho sa saka sano na ubi beho ha sa ilika hakuwa
1: to ama merame kon we dari o ya san balon kon wote da misa antahiyeru to bebe bako ma nabo balon kon wote san san si yami babura boko nasin yembera gya ba ma mo kama abeson
6: da misa si pote ba na yeme nana abeson wa darin radio ama na wule na magiro mini da misa biyoko na mina yeme ton da minu beni kundo to bi beba na kibu na kana hutene de dario gawu sijumi gawu pokonu benda ba ma iko emu ba mo emu ba gbon be kana ton tirasi ton dabira mi be boko baron sina ban ban da misa baron wasi ama boko ti suru ki afiko uzon ko de santé ro su yewon la no mi e son be bok pya ba na mo be ko na mi benti ona bu da misa bolu gaba ni so so bon yira so bo sanosia bam banan kwa pro do mi yego ki kura ga oba mambe ge somo yebo ga murusia buku buku yino yin swa ko pin o suka pin su championnat su pe ni mundo ta endo
1: to in wa mesun we francisco to gbin a okero wa we emmanuel kabo shishin to togu o menami sagada ba ni to ami wo so a ya
2: fm north na
1: Behan benen tengo hanuma yama kegeni nuko na beke bi ubugura bugure bo kabeda kedi bagani sho de kedi baganu nesho miku mi uhoga yiru sho huma se kegeni nuha wataga ita kege kanufa upa anufuru wataga ita to gian yiraba ye ure uruku wa miku ya bu ahagi hon atene dimi baneto beke bi bugura be bugo ten kia banda keke baka ni hodu babuga wa bu benke diruda domi anye ke maromi gya to aga keke wa koba aga ngonu nswe ye ngwe inwa miku ya nuntura yemba to yesuna baga yesansi de mesun suwa pa ke bibe banda kakwe bu deke di baga ni sobu wa bu be somako baba ane wo ngireke hikpa imbera gyanzi mindi abugo da bu ben nihate mure mehombugo gagwe ko he ekpropa banyenye bunaga pen bu ben kediruda yembiro so ma be bugura bu bakano mikun haya sa gane yoko be ben ke o mbera gya be somimi ngwe ne banye neno bunye inwa mesun se nu asane so go be nu sia menami sanga da ba so si amma we ne so be nu sia ma be Banco ya tenu do do ganu nge muna namo ka UNICEF non kenu bane a sasruin so waga no gati andi seka win son tena be bibe ba unwaga inetura me bogo be maro tire ruku akam dara ba mmobu kwa siya ama ungue ni watu ba unradipu ntire tororo me banje mo ungume ba nabe nyi hatire mure to upa bangu naga maro tire tebe kue to bia bogo du jiriki hikmi ya iho babu wa buka maro tire teko mba nguma duwe yiriki hikmi ya iho bogo kwe buma gina ansuwa kwira e kankara oho me buye tare kwabu ti atare kwabu no tare kwabu ti atare kwabu burasina e buye tare to mindi bogo kwe buden biwi nini haye kuro buye doge mi ba ndoge ni kade ma yena na yakura ma maotete bawo na heda anipu ngbankoro bo yemwa inwa mesun sama enu asane sogo be no sia menami gumi sanga da ba so si ni nombira ga koto no mame emere ya ma ne a sag son atene ndiwo to beba wa sama nyando do kanu ho maga ya kwa ben kega nyura yeru garazi memi gwa ba ana de me wi buna bamben kega no yi mi bana ye mi ye ngwe ne bu ye hu amindi do bu ye swa do mi bana gina mambe san san si ewa do ngwe ne bu ye swa bu ben kega no bu babe para toru wo mi gison atene ndi babu ga pin so asan no mbira ge an wan dora ye mbiro so ma ni mesun buko maga be ba wa sama nya mo nya mo ben ti mi ko mi bana e ba wa mi ka be ba bana ba kwa brekete bambe ye no ka mi yeba kpuro bane bogobe para kwa ingwa mesun sama ay no asane sogo be no sia menamikum
2: FM Northland
1: gison yera antonia ko ne so yesa laga ipinu ga boyen mbume baye tonrutimo ga wite baba agosa yera tonu ati wenyo laga ipinu ga boyen mbumbe ragia won won sinaga tombo so nyammi sarakporo kama se yemmi awon akporo to bana ge wite bagama egosa mi kunmi yawe ni laga ipinu yasa aye behem bai kporo hogo wuso awen pe na sa ge no yira yoko npan suru kuana yanpan won sinambiragia to pa wisi owisi tubuwa to bo ane ye nso aso ya kukapon koko mehunmi to onwe ni agina keo yeni buwa buye usawwe. Doi ma keo ye kuwa magaka dede gantura. To kiro gana wa amigu mba nuko mke diro. To yuko de angana komaruga kongu menye mehunwe ganga nyamwa hinamo. Kabibatie yuko nganene. Yembiru so mani buwadobu mti ya wa amigu. Bane buwadobu mti he buye usawwe tonu. Aga laga ikminu ngei koya hea mbuwado. Mwenwe higaga mwidi mwoka ndede gantura. Inusa natama angama. Anye baba sogumo laga ikminu yemba siya baba adene tu unwe neti kara kama se bese nguso adabu bese nguso adabu yekpuro suye nguso anwe masa kwenye se kuwa miku mi ma wihi wihi tubo e maha maye nyerumo tukade mo mehumbe hemba yekpuro huko nana huko daga ikminu mberagia mwenye mbu mberagia me bae proki joko sunku ami inwa me sama e no asane sogo be no sia me ami yokae besenda bagu mi no kira moya ngwe ne suse ye na suya sia na bangaya sakwa yokae ne besenda ba no so sabe no sia ma guri we iti nemo gabo ngbere na maye ma nu na wohago me hu mboko ko buga pen bu be ngbere ni na na bu ikarako yangu be ngwahala yangu nga kanku e begbe yobe sa eso aso kasokwa me hu ma be behem be den ten go hanuma kega baga ne nugo ma kega ka ne nugo na be ke bi bugura be suwe yuka be dake di baga no so mi kun ben ke odaro yuwa yuka be ku afara mi kun bagin a kega ne so asuro nguro ro kwa ya de e kega ka pa no wataga ita yira yugo na so ma e ko mi kun ma sa ma be no sia gison yira anto ya go ne so la ga ipinu ga bonye mun ton ba ma te dimo ba ne ba ikporo ngwe ne oti nwe wa la ga ipinu ga bonye mun ragia yemmi wa kama he nyankpro masama be no sia so te ne ami nkuru be mbai kpro nyemi a ino sabu ko mu mu ne ki hiba mbiragia toto go ge ne gbagidizo e sabe sia ramoka kinte radio no

0: no se a lung pe wa lu kura mo kura babe toba siara bega be gobi bega temo rabu bega swabu miunya ega bebe kanga gusano ju kosiya ya kututo ni lung kura mo ni se a lung tagogia bebe mforno bebe kura gogo bine wisi noa bebe toba siara me se a lung kura kamawi nisini se a lung makma ya wala me oye jemiza kura ba me bega be swabu gusano bebe mba kura ju kosiya
1: Oui, sinon, suru. Quel pocon, sinon, basira, kawisiru, yirma, kakisi, yirma. Gabantakam, bewarundi. Mereba de maradu, no sinamini, bugabeto, busera, ben no gawa, na hussari. Behekirwa, ibaka, buesuno, toko serin, gani, seriru da, bueo. Saben, sorun, daru, kabenguiru, beba temuku dodoga, kwa, kadia gonu, kadia yenu, daga gwe pika, kirusonsi, beba dumaruka, kirusonsi, kuro, babeto, rabasera, gengi, pegaure, tondro, tonkro, tobe, dubuesia, bagona, bebirukiri, buesu. No toko sari basira kawen sina soko be kuro ye mabe kuro goy be kuro kono ge mi sego gen giran gira batobora ba benduma rusera ben gbere kem ba meru alaji gorado musa kawen bon abu kuro ba batobora gusno duwo wesa pa gusno so mon biro nyura baba sinambe be banna wu ka gen gen sigun di mi kuro kawen sa ba nya sa gibu so ya ye so pe gi ko be atora ba sera gen gen be ga temra bu be na so sera be ga de man kiru mbaraka ko ka ben gori be kuro ka ye mabe kuro ban go su nye sina boese boese be kuro Bebe tora ba sera gengim. Inga me wa sene gono kuko kosi gamian komise. Sa yimba polisi ba kuro bebe son u sera gengim. Bega sina siniru nkiru. Ode be kuro kuro. Bega konkiru. Bega kiru. Inga me wa sene gono kuko kosi. Wi yonguro bwe. Kamere sogu. Kabe mbesi be kuro. Peiba. Bebe tora ba sera gaben kuro kuro. Bega konkiru. Bwehe ninu ami kuro. Bweyo. Beba kema ganye da kabewa dara kiyan kore. Kuro bewa temgu dodoga kwa kuro. Sa kabu. Tajaba. Jorubu. Jerumaba. Gambare hokagiri batombu. Bek kuro. Ba vetora ba sera dega due obose bose kana kuro gani so bankin bege tie tie atora gura du gho wehunya bega de man kiru sero toru toko seri serki nigi birigo kono boga mi bek kuro ba vetora se goge giran gira kan sina dun wiru kuro ba be fo onwe ba be nduma sera ton kuro do ko be bogo be duairo bega kemra bo bega woru mi nya gho kore ma so be kuro u kan je sigundi kuro be ba na mi kuro bega gai gho wehunya sin ru peru gi wi ba sira serki pero gi a Siro betete. Bawon so mabuwa. Ben gogun swa ture. Kama hobi vaneza aguta njimi. Kuro. Babe tora basera. Bega kiru. Siya be kuro. Ugenge sigundi. Uwe berubo en siya. Kagwengbara kenten siya. Bakuro siya. Bewa nam kuro. Gabe ndrege. Bakuro ka konsey. Be kuro. Babe tora basera genge. Ye baka bwe suno. Tuko sarin. Gani suniru da bweo. Saben daru. Kabe undan. Kwa be unweru. Beba dumaru duke. Vira be ui suno suru. Kepo kon suno basira. Kawi siro yirima. Kakisi yirima. Gehoban kam bo yorundi be ba toroba sera gogu ne ba wihi suka ba ne be gisu ge ni gan gya gumbe dore ka gogu guma de dokira ye kana ba kwa be kuro ba toroba sera gengim
2: drawi basokumo koto gengesu sagbari npe garunti drawi basokumo sina keragi sagbari npe garunti drawi basokumo tamo fufe sagbari npe garunti drawi basokumo be kegi ukasan sumanu kro mara daundi tombe ne be ba kwe sa radio fm no sinam ni gundi be ukamire bi situ gugi o me bi situ tonde gibu pase bu kinasi bu boroba wa sina gibu be ukako yaru we ira be ko ya braka ko tobri be ukatombu takaruko komate babe be kwa sai so babe ben tokoti ro tokoti baero bunyo ira bara wi shuku ma wonje baba wi nsiru kan ba wi bukura ro we ya ba mo ye igbe bwari teme ma o ma ka san bara suno gomeni bwari teme weno ba ma se adu e ko ba yi wirugo ba ture suru no ba ne se yeso okura no buka tia na ma kina be ba kiriwa be ba dradi be ba fonan be ba bi ugo e ma be ba ki o ko ba nkin ba ku ma se ko kromro be ba nkin o ne nyu Usene bona shaba basima sanu nene nenenka mo pa erugu tima maba sinana nyosu bameru tewa bameru bonu bameru bana biba sira gingin isireko biba be nyoma tambu sue sue jokribu yeton drobu yeton krobu ben fowi ban kone wuru ban kone sabi buhene nyobu sene bona bebu ka foye tori liga san boni temeo ye bagagin bosiru ton krob ton drob processing babe tobra piti tobri sabi borise kawen krobu bari temetia mi bamene ba tobra gingin beka sabu gunu yerima bari temeo bago duariro debati una kabe fowe sina gunugi basira debati abe tobri yo abibu bari tememi debati abe tobri yo sabi sogeni bari tememi bango suwe bukuro Isira wira be siye, lwati be akwebe, tobri, nyaki, kuromuro wasan, buwe, akawami, si gado mpira o, buwa entememi, an yi siri mo bunu soku an fo mo bunu ko amangwe ne bunu tusiya basiyara gengen woga sobu sin nabu nyaki so moratun gungomni batora gengen bariyo nagiba kuramuro asa anyame no madu pakura atanda adara ayekuro kwa bari pigaro wa buwe kasobu simembana kuramuro asa bari pigaro mi basiyara gengen igama asa ben bibu bebada sagbari nti senda wana runji wana dawa wana bungira ya uguru nti kuroton kuroton dro alwasi wendia dro tuko kuroton kwa biba nebiba siyara temeni isifu yere akasame sunonguru ntungiru buwani songuro buwe miyebuko unyurami buwe iso ikasame buwani temeni tonguruton kuroton dro alwasi wendia dro tuko kuroton kwa bipibu bukuro buwani temeni bakuro yusabu kuofa bebe siyara kuramuro asa dwaru adama baru siyara wame tutu mweka kiru kuramuro dwaru adama gusuno de niko di kose na ya san suno ka yige so aso be won no madun pa go siara be ka wiru go satu won go yoni boarin temen da karo me ba siara da ka ba karo gya ba girwa ba siara gi gi be ka tu be ka go ni ni ya gusuno su kun pori kura wi ba so mo me sinabu mo ka san mamman kuro nandu serma paro o wa kura wi ya pe masara ju fm no sinam ni gunji wi ka tombo tobri uka mire bisibu tobri poka pasibu tobri poka boroba tobri biba mena biba mwesia biba kimu kuban kinyeba kui unenye windro toko wia sariru kwami maba gokwa fon sakara wintundo wi wia basukumo tabe basiko ndema waruge kakurome fon sakara domaba kekwa bama kibu yentongire biba kuo tobri wa gengim ure windro zirugi mamam nanu salama paro wiru tobra gengim kasabu Woro karimu kawen kurabu kurokuro ba munyo bune bunawo batoro ngengin nanu bakuro totuwa bebe tobra ba woru wen kurabu we wona kabe tobri bankon go yisi soku biroa kabe tobri biroa ika wa madam batobra gengin ba genen gomni wa sanan nome madam batobra gengin sabi bature aka wa banu wolo nanu miami batobra gengin ta kiru yiwu ya go sono sukun kori sumi aka wa gwao kawen wono bini ba munyo bu sene bona batobra gengin asumi gwao Jisa kamwen wono bu kuroba siara mba ngu njiruwa iti itobri awawu muniru nyayi batobra genge mba ngu njiruwa bebe tiekulisese iti kula siyo tokon yo salifu ngomini kama wen sama ekulisese nanun selma paru mikulisese batobra genge asaratu answa daki nanun grupanyo fowe wu batobra genge waka san salimani samani salimani nanun selma paru wen fowe mamudu bate baneto sama bate kunkuma suwa san benkita dabini nyora sine bembara dabini nyora su kulisisi yengkano mawa nasa uraka tari tari banga yasi mubandi u mintimo mamudu na numbanu walo awa wenfuwa uwe bivati abe tobri yu seru kurondro aka wabanu walo na tengu kuku asan awanyenu ntombu foku chokondro mani answadaki u akuma aswadaki gonu onuson na nungu Grupa ano yo iwa, bea kuruba toguro, miku neba mbengu nyisuka, kurawi, zinabu, mamma kurawa, na nuselma paro, uya kwe masa radio FM no sinami ni gundi. We ukabe, tobri, gen, kakuma teikuwa, saa iso, fon sakaro. We kwa wintundu, tabe basiko unwaru mumi, nko di ukwasina, idi ukwasina, suna kayike nswa so. Kurawiwe upang pa urama, sinabu, mamma kuro sinabu. Maman kuro siron sinabu serema paro sana nundi une windro tokote tabe basigo win waroge nswa so ba waroge kuome batule siru noba nese yesu wakura yiru fwa nsakara waba waroge kuwa beba deradi beba fonandi beba kimu kuban kinye ba kwe beba biugwema beba bimwesiyama kuramuro sobu kuramuro pahirubu ina imena wa mainoma nena main tusine soba jiwa soba nora soba wura karagiri dukiton kurabu karagiri dukiton drobu bebu kwa fwa itori jisu aka wana kuri nya konro wen fwa we gengem adisa answa daki nyinaon batobro me gengem nyinaon go nariro batobra gengem tasu une tasu answa daki kune gya batobra toto kutoni toji tiri answa daki fwa nsakaro batobra gengem beka kiru sabi boso dario yaka sunyareo batobra gengem sabi boso wa sabi boso sabi boso wa dario yaka sunyareo kiru we fwa we mwasina we pure la gasarun super yara dori kawen sama ek prusinsin dario batobra gengem bere fufe aka wame kawen sama basukwa dario kaburambirao dario kaburambirao batobra gengem kakiru tamu kwanu nyeku tamu kwanu nyeno ma kokonu nyenona kibukuro batobra gengen nogan tura dura yiri igafra ku dario utobra gengen tanti goi darin swani oni uneka sabu dado akawa tebo tebo nye kwa mbirao dario fwawwe bona miri tebo nye kwa mbirami dario utobra mero akawa ganku ganku warim nyenuo dario mwe mero ganku warim birao awa dario une witobra gengen kakiru bebe wargena bebe mwesiyama bebe biugwaema bebe ki ko impie kwe asasondi mambe kre saka masakana sasogyandi bankon go nyisu sia paratia be kruba ka be chorma gengin be ka kiru wikrowi mamman kro basoku mo sinabu sananu serma parundi kuya kwe mame sa radio fm no sinam ningunji une wikirwa meki ko impie kwe gabati ko ba kunya ba kwa wikun go tare wa mu sai sho windro tokoti tabe basiko uka sari kwa fon sakaro sanda win bararu win foba sanda win siguru sanda win adwa iba kwa mi batule suru noba nesi yin sonwa kairumi wine wibe siyara inko di ukwasi ena suna kayike nswaso